0: Pinadak mga hatul tin simabaktis ko nyo panjenengan kakang mas.
1: Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musada kamar tategas hasil.
0: Ih, berantos.
1: Syukur, hasil.
0: Ayat dina penang tayungan, gusti nu kagungan ia mustika teh hasil kang.
1: Cikan, mana il? Aduh.